Hotonareyo, hotonareyo, honeyo. Ya go pa na u na u. Somos eso na re, somos eso na re. He waro mo so na, hane waro mai. Ya se dis jambi, na dis chail. He dis chail, that dis chail dead. Now he ya go pa di, for living back, yeah. We get him back living. So mere kya, yo mere kya, here na ka koyo, here na ka koyo. Kala woni rete, kala woni rete, here na ka koyo, puya iya iyo. He choko niyo, he choko niyo, puya ime niyo. Eito kono yo, tala wone ne yo, tala wone ne yo, hume deke yo, kere na kako yo. Kula nombo wala, kula nombo wala, hume deke yo, kene boto koyo. Hume deke yo, hawonga toko yo. Hawangare meyo, halawo nelete. Taporo neyo, hichoko neyo. Puya eme neyo, hichoko neyo. Boyambaye, boyambaye, hae ngae. Yomerekeyo, yomerekeyo. Hede mato koyo, hede mare meyo. Choko na yo, ya e ya e yo, ya e ya e yo. Yo me le ke yo, yo me le ke yo. Onga toko yo, onga le me yo, para wo ni la te. Yo me le ke yo, yo me le ke yo. Ene po toko yo, ene po toko yo. We get on the yard, we put the girl, yeah, yeah, yeah. You may be girl, you may be girl. You're my girl, you're my little girl. I want you to stay, you're my girl, yeah, yeah, yeah. You're my little girl, you're my little girl. Me de creo, un gato creo, ya, ya, ya. Cada uno de te, cada uno de te. Yo me de creo, el manto creo, el mare mío, un gato creo. Cada uno de te, un gato creo, ya, ya, ya. Tui che da niyo, tui che da niyo. Mere ke yo, ni po to ko yo. Ya e ya e yo. Aungare me yo, aunga to ko yo. A e lo lo. A e lo lo, awambu nimbo. Ni ka nimbo yo, ya mure re ke yo. Aunga to ko yo. Kapo yambe, kapo yambe. Oh, yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy, yeah, boy.